0: Nguni sa sa sa te ka ka pa la ko le so ga ti che che tu che vi ma hi ala a lo je ha pa lo ko pa chi ko sa ko do ji che le ti ge so mi ma ja le ali ho za che ti ga ku le ma mu ka po ta po ma ta ti ki ka an apu ti di ka de za me an ha ku le ta le le mi tu mi je ji ku le o na no jo mi a ku ka pa o
1: tu mo ma ku i
0: ma mo a pa ji a che sa yo i ku ka ta ta ni no a she nga ku